sikani bitna se ana owo sika ba ba ba ba ba ba ana yo ni fuwa na so no brand ho ase ana na ka kreba unsa mi wo ma ho so sa.

sawofin sanya miya wani mungwasi da biyar da hoye alpha ne omega fa wato da so adiye ina da yabo ne biyo biye enna enumre wayin shira heya haba